Ati andolan nyirang yun yutun Krikita nyengkalo anadah kaya darulan daradekalalu Ang yun yutun Insang di pasatu di nalo nukalapan rakayang yun yutun Ia gagame patah